mu ngi am ndam ci arab yi ak ajam yi arab yi di ay mbokam ñu ko commencé bëgg ndax xamne ne limu nekk muy dëgg ajam yi mu bokkulul itam ñu koy bëgg ndax xamne ne limu nekk muy dëgg kon fa law qadimna ala muhammadin wattaba'nahu fa inna sharafa muhammadin sharafun lana mune ko kon nak suñu demon medina tuubi top ko duñu ci am gatchi ndam lañ ci am ndax suñu mbokk la comme suñu mbokk la nak taranga moy suñu taranga neena bama ko waxe lolu fa aba ashad al iba mudagi bagn nak gën jaatar ji bagn neena dal lank na ba tudd ci souf ne ko duma tuub ba mukk safwan ne ko law lam yabqa ghayri mattaba'tuhu abadan mune ko nit ñepp buñ ko gëmon deggal ko ba mu dess man dong du tax ma gëm ko du tax ma deggal ko neena ci la taqliko ak mom nak daldi wax ci sama xel ne ah ki de dañu ray bayam ci badar ray freram ci badar kon du meuna bëgg muhammad muko kon nak liko galankor galankoruma man ma ngi wey man dem madinatul munawwar neena ma dajé ek ikrama tubnu abi jahl dom la ci abu jahlin neena ma wax ak mom nama waxé won ak safwan neena mu tontuma mom itam nama safwan tonto neena ma bayiko fa man taw wey neena ma genn andak sama warway ba dajé ku ñuy wax usman ibn abi talha neena bama dajé ak mom neena ma waxtaan ak mom wanti xawna hésiter sax pour waxtaan ak mom neena bu jikke rek mané ko dal man fune ni ma ngi ci yoon ndax dama jëm madinatul munawwara ndax dama bëgg tuubi mané ko innama nahnu bimanzilati tha'labin fi juhr law suba alayhi dhanubun min ma'in la kharaj maneku ñun kat dañu melni ak njappan ci pax buñu soti won ndox rek ñu genn ci pax ma manam ñun ñi nga xamne ay kilifa lañu am nañu xel di xalaat nekki fi ci makka tay ji ceddu gi ñu nekké soxlaatuñ ci dara ndax xamne ne du dara li ñu yonent bi wax mo di dëgg wante nak fune ni dal buñu amon ku ñu mëna ruccanti ñun ñepp dinañu tuubi sheytaane ñu mën rek ñu dëgër bop wante tay buñu amé luñu mëna dimbali ba génné ñu ci ceddu gi dinañ ci génn te man nak amna luma dimbali ba tay amna paste pour dem tuubi kon nak ma ngi lay ñaan ñu dem ndax mo fi sus kat ku fi tok da nga alu neenu usman daldi gawantu ci wuyuma ci lolu mako wo ne man nanguna andak yow pour dem tuubi ndax li nga wax muy deug maniko kon nak buñu fi joggé guddi buñu fi joggé beccëk nañu bayyi ba guddi lu jitu fajar ñu téggu ci yoon wi kenn bañ ñu gis néna ci leen départ nak mak mom topul lu ndëng gi ci leen dajé nak Amr ibn al-As mu joggé Éthiopie mom itam bañu dajé mom mo ñu ñëk seen daal di ñuy wax ni marhaban bil qawm daal di ñuy accueillir ci barab bi ñu dajé ak mom daal di ñuy yaatal ñun tam ñu daal di nuyo ak mom nuyo contenté ak mbékté ak bi di gisé mu daal di ñuy laaj nañu ila ayna masirukum fan ngeen jëm
ñu ne ko wama akhrajak lan mo la genné makka mu ne ñu wama akhrajakum yentam lu leen genné makka qulna ñu ne ko ad-dukhul fi islam nam dugg ci l'islam motax ñu genn makka neké momitam mu nga won éthiopie yalla dafa dogal ba mu nekké éthiopie la ko fa yobudu dara ludul né dafa tok ba jikki mu gis né l'islam nga yok ndax yonent bi duguna ci umratul qada makka def umram te ken munu ci dara yefir yep diko xol mune dal mom kom yonent bi duguna makka ci umratul qada def umram ba mu jeex ñetti fan yu mat seuk te ken munu luko dara ak ni mu neew won doole mune kon dal gis na ni lolu ak toskare la ci arab yi toskare la ci wa taif toskare la ci wa makkatul mukarrama mune kon nak gedna makka gedna taif ma ngi dem ci najashi mu and ak delegation bu reuy ne dal du nangu mukk yonent bi dem bay yilif aduna bi diko yilifale kon bala ca najashi yilif ko moko gënal yonent bi diko yilif lolu taxone amr ibn al-aas dal di gadaye makka dem ci najashi ci ethiopie bu mu demé ci najashi a lamu bëggone mom amr ibn al-aas mo di fexé nu mu jaxassé najashi ak julit ñi bam fa démé yobalé na yobal bu reuy ay cadeau yu am solo lu yobale ñi ne ay der la mu jox ko najashi bam ko ko joxe yalla dogal najashi contane ci lol ci waxtu wowo nak amr ibn al-aas mom moy netti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben jigen ju ñu wax ramlatu ñu koy takantele ummu habiba bint abi sufyan mom ramlatu daf doon sey ak ku ñu wax ubaydullah ibn jahsh ñom ñaan ñep ñu gëm yonnati bi sallallahu alayhi wasallam deggal ko yonent bi yabal len ethiopie ci bi muy yabal ñen ci sahaba yi bañu démé ethiopie yalla dogal ñu am fa dom ju jigen ju ñi wax habiba gennaw si gi nak mom ubaydullah ibn jahsh mom dafa murtad genn ci diine l'islam dugg ci diine nasaran ba mu murtate nak dugg ci diine nasaran yalla dogal mu nek ci diine joji ba ca la de lola nak nekkon naqar ci ummu habiba ci ramlatu mi ndax ramlatu bayam yefer la jeukeram di julit ba jike mu tubbi lolou nekkon tiss ci mom nek naqar ci mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam beug ko defal ndax lu jigen masana am ci naqar ak tis bu la yonent bi xasse denc nga fatte saw naqar yonent bi dadi wo ben sahabi buñi wax amr ibn umayya ad-damri mu dadi koy jox ben lettre yebal ko nak ci najashi pour mu may ko ndaw susu di ramlatu ummu habiba bint abi sufyan bi nga xamanteni amr ibn umayya ñewna mom amr ibn al-aas dadi koy gis bam ko gisse rek dadi wax ni mu andal yefir yi mu andal ne len man dal dama wara dugg ci najashi
dal di koy laaj ne ko dal ki di Amr ibn Umayyah ad-Damri dafa bokku ci suñuy non ndax fele mu nek ray na fa ay nit def na fa ay toxidona yalla togal tay ma dajek mum fi ci barab bi legui dal lima bëgg modi nga jox mako ma dal di koy ray ñamu andalon ne ko waaw waaw defal lolu mu dal di jog neena bima ñew ba ci Najashi ma dal di sujjot comme nama ko dan defé neena Najashi ne ma marhaban bi sadiqi nama yeksil yow sama xarit ya ma andil ay cadeau jeli ko sa rew neena bima ñewé ba ci wétam neena ma gis ne bëgg na ma fonk na ma contane itam ci jégué gi mako jégué ma fokk ne nak fofu luma ko wax rek dana ko def maniku ayyuhal malik inni ra'aytu rajulan kharaja min 'indik maniku yow bur man ke dama gis ben way bu génné légui ci yow koku kat kiko yebal ci yow suñu non la kiko yebal ci yow suñu non la dafa ray suñuy kilifa ñi gëna tedd ci ñun la ray ray na itam suñuy tanef kon limu bëgg modi kum ki koko ko yoni nga jox ma waji di Amr ibn Umayyah di Amr ibn Umayya ad-Damri jox mako rek ma daldi koy ray mu melni bimu waxe lolu Najashi neko Muhammad rayna suñuy tanef rayna suñuy kilifa ci xara yu ñu dajé ak mom kom nak mo yoni Amr ibn Umayyah mi dama bëgg rek nga jox mako ma dog batam neké bobu xamul né Najashi Muhammad rek la gëm mom rek la bëgg mom rek lay noyé té itam bokku na ci talubé mi gëna mag donté sax mom modi buru Éthiopie motax bi mu waxé wax bobu ba Daniel bour bi dafa daldi mer mom Najashi daldi yëkëti loxom ci sasi rek daldi karaté bakkan ba dur ko ci bakkan bi dorin bo xamanteni bakkan bi dafa commencé bori ci sasa mom Amr ibn al-As

kon yene modi farata bi ñëk ba ca top itam di rag manam di frotté ciiri di ko rag néna lolu itam farata la soko bayé niki ki nga xamné dafa tijjuro bi ne bi rek duggal loxom nonu yor ko deng ba loxom toy bu ku jappé nonu amulo japp ndax bayyi nga farata ndax rag bi farata la néna nitam japp bi japp li nga def ko à la fois modi al fawr mo baña am ben dogant am ñuko tuddé al mualat am ñuko tuddé al fawr modi ni so dé japp ba ci digg ba téléphone né kar nga dé nguy ji téléphone tofalu tolok 5 minutes wala 10 minutes yo xamné ya nga wax ak waja déllu ci da ngay sosat japp la ndax lu tax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawr amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek waaw bëgg nañu itam ci japp li nga boy japp bo raxasse sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass sa tank bëggu ñu ci rew bu fekke dafa nek ci temps normal delu ci da ngay sosat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek waaw bëgg nañu itam ci japp li nga boy japp bo raxasse sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass sa tank bëggu ñu ci rew bu fekke dafa nek ci temps normal kon ñett yoyu farata lañu bu ci joggé nga raxass sa kanam farata la massa sa bop farata la raxass say loxo ba ci sa cioncho farata la niki nonu itam raxass say tank ba ci sa dojor farata la mudi juroom ñaari farata yi aji japp ju ne war nako xam ndax bu mu ci baye rek ñiapam du bax ñiap nak amna ay ngeenel ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena abi umama al-bahili daf ko waxon ne ko ya rasulullah akhbirni anil wudu yow yenenti yalla bi wax ma njariñu ñiap yonent bi ne ko amul kenn ci yeen ku nga xamni jog na di japp galax ndiku wala mu sarax ndiku wala mu firu te firu modi genné ndox mi ci sa bakkan ludul ba neena ñaawteef yamu defoon ci gemiñam ak ci taxi bakkanam neena na ndox neena na ndox mu di genné ci mom neena non la ay ñaawteefam ak bakaram di genné ca la nga xamanteni tabarakallahu nekon na ci gemiñam wala bakar la wala ñaawteef bu nekon ci gemiñam wala ci ay pass bakana ni ko ndox mi di genné salté bi nu ko raw la ñapp la ay bakaram di genné yoon ci bi ne ko bu fekke raxas nga sa kanam comme ni ko yalla diglé néna bëpp ñaawteef wala bakar bu nekon ci sa kanam néna da fay genn and ak ndox ma néna bu fekke raxas nga sa ñaari loxo ba ci sa tanto neena lepp lo xamanteni neena ñaawteef la woon bo xamanteni sa loxo toggo won nako def ko neena namu ndox ma di neena day genn ñaawteef yoyu ak bakkar yoyu day genn and ak ndox ma kon nga xamne japp lu am solo la yeenti bi ne itam bu fekkanteni massa nga sa bop comme niko yalla diglé neena ñaawteef bus bu nekkon ci sa bop day wacc and ak ndox ma mu ne ko itam so raxasse say tank neena ba ci sa dojjo comme niko yalla diglé neena itam bepp bakar bo defon wala bu ñawtif bo xamanteni sa tank la ko yobbe won neena ñap ma dana ko dingi mu and ak ndox mu wacc neena bu sante yalla nak takku ko sa la nga xamanteni moy yey ci jëmam ju sel ja neena dal di jot nak julli ñaari rakka neena set na ci bakar ne ci bakkar ba melni nako ndayam juré won mu set wi ci bakkar ndax li bu juddu amulo bakkar néna kon gis nga ni ko japp rek néna japp li yonent bi diglé ak ñun nga def ko namu waré néna set nga ci bakkar ba melni yaangi soko juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na sahaba yi neleen ndax du ngeen ñew ma wax leen li far bakkar di yëkëti ay daraja ñu ne ko aha kay yow yonent yalla bi mune modi toy xip ci ñap
ci jamonoy sedd neena bu seddé ba nit ñi kof kof neena fajar jot wala gey jot nga jël sa satala ak lu mu sedd sedd neena japp bu sa ciir toy mune yalla dindil na la ci say bakkar neena itam yëkëti na ci say dara jëte yëguloko loolu yenen ci bi moko wax neena itam li nga xamanteni moy yëkëti bakkar yi di yëkëti dara jey yi neena modi toy sip ci ñapp ci jamonoy sedd neena ak mum naqar yi la yalla tegg ak musibe yi neena ak bëri loy dem jakk neena ko bëri loy dem jakk wala ko xamni musibe la yalla yalla tegg dang ko mum neena yalla dana ci effacer say bakka dana ci yëkëti itam say daraja yonent bi neena itam batay bokku na ci yi far bakka di yëkëti daraja neena julli ba nopi neena di xaar dinen julli ga ñew wax ñu nga tok ci jakk je di ko xaar bañ liggey dañu ne bo julle ba nopi neena na sax na nga bayyi sa xel bo julle tisbar ne takusan ngi ñew te ci jakk ji nga ko wara julle ba bo ne ci atelier ba itam sa xel ñi mu ngi ci leegi takusan jot ma dem ci jakk ji neenañ kon ki tok di mu ñu ndiku de ginaaw bu mu julle mu ñu ndiku geneen julli bi ñew neena lolou itam yalla dana ci far bakkar dana ci yëkëti ay daraja ñu ni julli ni ci abdoulaye musallam mu ne kep ko xamni neena sa ñapp dafa toj waaw kep ko xamni sa ñapp dafa toj neena nga jappat am ñu xamni fu seen ñapp tojé rek ñu yéssalat neena te bari wul lu muy jaxaso jigen ñi bir keur yi ndax nit mom bu jappé ba paré jaxassu jigen ni luy toj jappam da fay yom waaw wa boko jé sa japp di yank ak yow ci dé goor da ngay sori jigen ni mune nak bu féké ko xamné jappam da fa toj mu yéssalat té sori jigen ni du jaxassu ak ñom ci keur yi néna itam té fagguul wërsek bu haram luddul ba lamuy def mu cey am wërsek wu lew donte tuti na néna yag yag yalla dana ko bété wursugo aduna neena te bu ko ko day jox sax neena du calculer mom yalla lim koy jox def ko koy jor rek kon li ishara la buy wone ni tepp ko xamni su njappam toje mu yeesalat ci safi deng te du jaxaso jigen ni du dundelu lu haram alal ju haram neena yag yag sa wursuk dana bari te la lay yalla di jox itam du ko konté du ko calculer sax جلن انت ابي هريره رضي الله عنه موخني يونت صلى الله عليه وسلم نينا كيب كو خامني فنانونا لاب مادام داغا فنانو نجاب نينا ييري ياغا سول ايتام لاب نينا يالا دانا يبال تي مالا اول اعلى ملاك موغا خامني موي نييو سانغوك ياو مبالان مو لاب ميغا سانغو نيك جيو تي بير تيانغاي نينا ديلا نيانال يالا خامغا لوموي واخ daf nan allahumma ighfir li abdik yalla yalla nga jegal sa jambi fana nona lap sangona malan mo lap neene itam bu ko de wax dana tuddu futur dinga wante bu ko waxe itam daf nan yalla fa innahu ba tahiran li tax nak ma bëgg nga jegal ko ndax dafa fanano ak lap ñu jël ñen ci tawban mu jël ci yaronte sallallahu alayhi wasallam yonenti bi di wax ak sahaba yi ne len djup len la ngeen xamne def yeb di ci gën modi julli moni itam julli du meuna wër luddul ci lapp luddul ci ñap muni kon nak ñap lolu ci julli rek la yey muni kon nak kep ko xamne sa becc ak yeb neena dang ko yendo ñap ak lapp neena su guddigi yeb nga fanano ko njap neena ak lab neena kep ku def lolou mudi sak mbax di sa habitude neena yalla dana la beug neena malaka yi mu yebal ñu tudde len al hafaza wala kiraman katibin malaka yoy itam dana ñu la beug neena itam lolou dana tax nga nek fi amanillahi maana ci sécurité yalla amul kenn ku meuna jog ci guddigi ba liggey la ba japp sa rawhan amul benn jibar kat bu la meuna jibar amul benn rap bu la meuna gaagne waw
amul benn itam lu yalla bindu la meuna gañ ndax da ngay nekk ci sécurité yalla lo tax ñu ne am ñapp galaj la neena te waxuñu neena ne tay rek la lako yalla di defal du lako defal ëlëk jëjë daiman yonent bi neena daiman toujours nak fek yaangi saxo ñapp mom neena diko saxo guddi ak pecc neena ngay nekk ci kira yu yalla guddi ak pecc neena su lekke sax wala mu naan neena ñam wowo nga lekk ci jamono yi lapp ak ndox momu nga naan ci jamono yi ñapp neena ndox mak ñam ba ñoo lay jéggulul yalla feek ñun ci sa biir waaw lolu bénéfice bu reey la té gis ngeen né yalla wax na né amul dara lu nekk ci kaw asaman wala ci suuf wala lu nekk ci digënté bi ludul ba lola mo ngi may sabbal ndima jamm kon nga xamné ñam bi ngay lekk mo ngi sabbal yalla diko jamm ci sa biir bu fekkenté né jamono bi ngoy lekk yaangi ak njapp néna ñam wa ak ndox wa ak ndox ma ñu ngi ci sa biir di la jéggulul yalla té yéguloko néna képp ko xamné dafa faral sax di manam yéssal njapp du njapp ba paré du japp ba paré njapp la tej nga jappat yéssal njapp mo di né sa njapp tojul wayé nga jappat ci ko njapp mi bari na mak ñu nga xamné dañu jog di japp fekk sen njapp tojul wayé nak dañuy dabbu ngeenelu yéssal njapp njapp ci ko njapp ndax njapp li ci bopam dara am tiyabu buñ ci fagu yaron ci neena kep ko xamné japp na ci ko njapp yalla dañu ko bindal fukki rafet rafet xana fukki tiyaba bukhari genné na jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu bukhari genné na jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu muné yaron ci sallallahu alayhi wasallam neena julli na fajar bis bimu julle bassul mal mu daldi gestu ne ana bilal ñu ne ko bilal ngi ni yonent bi ne bilal hadithni bi arja amali amiltaku fi lislam yonent bi ne ko yow bilal wax ma li nga mësa def ci lislam ci jëf yu rafet ban nga ci ëpp yaakaar ne jëf jojul yàlla nangu yonent bi ne ko ndax dégg na neena say dal neena deg na say ñaari dal di yëngatu ci sama kanam ci aljanna lolu mako deg ak sama nopp bilal ne ko sang di man day jëfuma benn jëf bo xamne amna ci yaakar ni yalla nangu nako ludul ne musuma japp benn japp ci guddigi wala ci beccëg bi ludul ba julli na ñaari rakka ci njapp la neena te itam lama cay julli ci ay nafila duma ko konté sax damay def ba sama kemtulay kattan fama sonné rek ma bayyi kon nga gis ni ci ngeene loolu la bilal amé yonent bi wax ko ndax ci benen riwaya yonent bi neena ko bima sabaqtani ila janna ci looma jitu aljana yow bilal ban ngeenel nga am ba tax nga jitu ma aljana ndax ma deg sa kan nanguk ñaari dal ci sama kanam ci aljana bilal wax ko ne ko lima ko maytu dara ludul ne ñaari rakka yo xamni wala bok fuma jappé dana julli ñaari rakka waaw ñaari rakka yoy ngi julli nak du njapp lu ne bu fekkenti ni la nga japp ci waxtu wo xamanteni waxtu wa daganu la nafile itam do ko julli waye nim ci diglu rek moy waxtu yi nga xamne dagan na nafile kon nga gis ni sidna bilal amna ngeene lu reey wante itam jitu gëna du jitu haqiqi misal rek mu yalla joxe wanene njapp amna solo lolou day wanene kon njapp kat yi ñi japp di julli ñaari rakka ca gannaaw njapp la wax na ne ñooñu kenn du leen jitu aljana waaw ci ñi jitu ci aljana dal ci lañuy bokk loolu rek lu wun mu melni tabarakallahu kon mbokk yi yenente bi sallallahu alayhi wasallam fofu ci madinatul munawwara fofu mu toog ak sahaba ya mu leen daan jangal
jang mom solo ci ñap ak soccu bala nga japp ak japp ba pare julli ñaari rakka ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena yalla neena kep ko xamne japp na ba nopi te julli wul ñaari rakka togn nama mo ne kep ko japp ba pare julli ñaari rakka te ñaanuma togn nama mo ne itam kep ko xamanteni japp na julli ñaari rakka ñaan ma man yalla suma ko mayul togn nako kon julli ba pare manam japp ba pare julli ñaari rakka ñaan yalla neneen lolu ijaba la lolu barap la bo xamanteni yalla da fay nango ñaan kon ku bëgg bo ñaané yalla nanguko so jappate ba bo jappate ba nopi ni nga julli ñaari rakka so julli ñaari rakka ba nopi na nga ñaan yalla ndax yalla neena fofu suma fa mayul sama jambi rek togn nako kon tabarakallah mbokk yi lolu lañ leen indi lon tay ci tabarakallah seen émission kalimatul haqq ñuy nuyu mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te ni ko rafetlu

yene yep moy sen sang ndax boko gisee xamne sang la picci mu dal la te itam picci mu am jeumulate rafet biko iblis gisee nak daf ne ko ayyuhal khalqul karim man ant ne ko yow jeum ju rafet ju tedd ji yaay kan ne ko masmu ko no tuddu mu ne ko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamu job ne ko ana ta'irun min tuyuril janna man picci la bu bok ci picci aljana yi mu ne ko ismi tawus tawus len may wax nena fa baka iblis iblis dal di joy nak e jamu job bi ne ko yaay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaka la ne ko day fen jinne la du malaka ne ko man dama joy nax dama am naqar muniko ban naqar muniko xola ni nga rafeté ak ni su bind rafeté hein te itam du mujj rek luddul da ngay dé hein muniko man damay dé muniko waaw waaw da ngay dé muniko itam mang lay yegal ni minde fi yeppay dé waaw yeppay dé muniko nak gis nga bu fekkonté ni amon na pexé bu dugg ci aljina ji amna ben garab go xamné suma len ko wané garab gogu ku ca lek do dé ndax ña ci lek ñepp dañuy dund ba faaw néna piccum jamm jobbi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam daal di koy wax né ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fumu nek iblis né ko hiya fil janna mo né ko garab ki mu ci bir aljana néna jamm jobbi né ko waaw kan mo ñu mëna won barab ba fa mu nekk pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nekk xamna place ba mu ne ko somako soma duggalé dana fexé ba won len garab ga na xamna barab ba mu nekk mu ne ko kayfa li bi idkhalikal janna wala sabila li ila zalika limakan ridwan mu ne ko numa la mëna duggalé aljana ci gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la te meuna surveiller amay ragal suma la duggalé mu gis la te bu boba nak man neen ma ci am mbugal mu metti mu ne ko te itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay duggu te joxo te lajulo ko ndigal mu ne ko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ne gisse ngak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boku gissone dana la meuna duggal muné ko waw koku kan la muné ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan muné ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mokoy doxal ay service am mokoy doxal lepp mom ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisee ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku soppul la boko gisone dal mom dana la meuna duggal ndax amna daraja lol ci aljana dana iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko e mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen meuna am yentum dundu abat neena tawus dadi wal betiku nak dadi ñew nak ci jaan bi mu ñewé ne ko ah gis na dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba neena dafa bëgg dal ku ko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti lolu tax yalla diko téré neena e jaan dadi daw dadi genn bi mu genné nak ñew fekk iblis taxaw neena mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom fa mu jaaroon ak jamu job nek liko wax ko lam wax jamu job ne ko dal mën na len wan garab gi legi nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna wa ridwan iza ra'aka ha muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga na le te bu lay gisee mom lolu mom mën na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man mën na def pexé muniko pexé bi nan la muniko damay soppaliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign su ko defé nga ñep waaw man nga dugg ba ci bir so démé ba ci bir nak nga daldi may yabbi dana mëna genn jaan daldi ngang

neke bobu yalla liñ ci nam modi fasiyene rahas aduna bi ba mu set ci bokale ndax modi li mu gëna bañ te nuhitam ñan nako ko ndax mo ne ko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yebal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigeen ñi ñepp ram koy gis mu ngi wakatu ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ci bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wiral modi sobe sa mu laal ca gal ga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca gal ga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seni jangoro wir waaw bobu yalla lam ci namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour sen ramu gogu dañ wante lañ cey deg rek modi bañon nañu yonent yalla nuh waye bañu ñuko deg yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci soufu pour ba bam ko balale yonent yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi wo ñi ko gëm ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko souf so bëgge xétam bañ fay jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naaw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayne yi xétu gayne yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen segg yi nonu bukki nonu picci yi naaw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu bëggé jël ci rab yi rabbu ne mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolu choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh ba mu waxe secret ba yemu soxla won yeb ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programé len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yeb takando kon nak ben baat bu yonent yalla nuh wax man na wo lamu soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ca gal ga wax neen ne iblis warul wona dugg ca gal ga waye bi nenen bi mbam di dugg dafa ngoy ca gen ba bi mbam duggé ba ca deun ba yent yalla nuh ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ca gen ga bëgg duggalé waaw amna ñu ne mu ne ko waye mbam duggal donte shaytané nga andal nena ci la soga am nak ndigal lu dugg ndax bugul wona dugg and ak shaytané té nuh joxuko ndigal lolou itam wax nañu ko am nañu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawé dafa yegg ci kaw bato ba waaw duggul ci bir waye ci kaw la ngoy waaw ndax dañ né lepp lu di borom ruh rek kérok lu duggul ci bato ba dé nga ci mënum waaw dé nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domam ji bi wax kanaan bi yonent yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nuh ne ko ya bunay yarkab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew

andak ñun dugg ci gal gi te baña andak way bokaleñ muniko bayyi sa awi ila jabalin ya'simuni min al ma man kat damay yegi ci montagne bele nax suma fa deme man na ma protéger ci ndox mi ba duma lap bayyi bi ne ko tay amul kenn ku meuna sevi sa bop ku duggul ci batu bi rek da ngay faatu dom te nga ñew wanti ndeke yalla xamone ne yonent yalla nox dana am lu ko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahla ñun kat dana le musal yak sa njabot mo taxon nak mu fogon ne jabaram du ko weddi domam du ko weddi motax mu waxon ne yalla rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la musal yak sa njabot te yow yaay atta rabbu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la musal inna munajjuka wa ahlak ba pare tourner nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayyu pass pass la gëna xol bayyu deret bayyu pass pass la gëna xol bayyu deret ndax abul ma'na aqwa min abil hiss kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa ndig ak li ngay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waaw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu man la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonenti yalla nuh yalla jekki nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaiream mu ne ko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa lak bihi ilm inni a'iduka an takuna min aljahilin yalla ne ko yow nuh ki du sa njabot ndax jef ju bon la dom ju amul pass pass bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay mbay bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yak diine ji waaw yakal la mo taxone ñu may la ndayam motax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diw amna khalis na ci dugg waye wala diw rafet na ci dugg lolo lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem su ko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxona duggu gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxona duggu bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxona duggu yalla joju do ko ñak bu mukk motax yonent bi ne innamal a'malu binniyat neke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namone modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tekku ci loxom motax itam dom jëncu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla ne ko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bokku ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ne ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lot ak jabaru yonent yalla nuh mi ngi waxtani mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ni bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu makla hasanatul abrar sayiatul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma bamu ñëwé
dom ja montagne bu gudd ba mu yegon ndox ma dépasser nako fukki kilomètre djuroom ba meuduko ñu ne bu yalla doon am yermane kon dana yeureum jigen ak domam ci bis bobule ndax ndox mi ba mu balé da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñew ba dépasser montagne ba de nga jigen ja yekati dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofa lay yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma da fay ñew bu meud jigen jojulé continuer bu meudalé dom ja ñom ñepp ñu and ci mënd ma faatu motax ñu ni yalla ni fa fatahna abwab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gakhlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kero ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kero faatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

yalla ne yonenti bi fatelikul ba man natto ba sa borom natto ibrahim ci ay bat yu nga xamne batu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré neena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal bat yoyu matal gu rafet neena lolo taxone ma am contente ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi way itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax ma ne yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin say seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama ak max mudi imama gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokalé ku bax rek ku yiw la koy jox kon na ku yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yiwati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wané né yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gañu yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekkon ak mom yeb matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gis ni ibrahim ku baxl motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim waxne ne kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxon amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñuni jeelenen ci ma'mar mu jeeli ci tawus mu jeeli ci bayam bayam jeeli ci abdullah ibn abbas muni li yalla wax ni natuna ibrahim ci ay bat neena bat yoyu batul lab rek la at-tahara la

0: Imam Ibrahim wax len ne serign bi ñuy wax Mahmad jeulena ci Ibn Tawus jeule ci bayam jeule ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko Yalla natto won neena baatul lat rek la ñu tuddé at tahara neena ittalahu bit tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax neen ni fukk la juroom yi mu ngi fete ci walu bop bi yeneen juroom yi fete ci yaram mi su dañuy fete ci bop bi modi yalla daf ko digal pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek musaq ba jegi dayo waaw baye sa mustas musaq do ko la gis ngay xawani rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bo amé mustas top top bu mu rafet néna ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign di set say bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign néna lolu itam ci liko yalla digalol la ba ci top itam modi al istinshaq modi sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakan bi da fay xecc ngelawli te ngelawli da fay and ak poussière bobu boko baye muy duguma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ci top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam le nga jël soccu ba sa bañ set ba ci top itam modi biko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum njagn do ko peñe do ko topoto yonent bi neene inittaqa sha'ran fakrimhu sulay yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu tudd mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ci gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallahu mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fété ci bop bi bu dañuy fété ci yaram mi modi lelli say wé waaw lelli say wé lolu seigne mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ju jot ba gëna mu julit bi dag ay wéyam waaw ndax dafa bokku ci sunna yi yonent bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñu tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayé mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem loolu itam moo gën bi ko ñetteel ci wàllu yaram wi mooy li ñuy tuddee alxitaan mu di xaraf su imam ibrahim moo ko njëkk a def dugg néegu góor waaw dugg néegu góor kooku itam dafa bokk ci ñi ko yàlla natto woon ba ca topp itam moo di natful ipp moo di wat sa kawar poxtaan waaw waaye bàyyi ko mu sëq kooku itam jaaduwul ba ca topp itam moo di ne soo dee dugg wanag moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mënti doon dañu bëgg nga yóbbaale ndox waaw dañu bëgg nga yóbbaale ndox l'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer bu mujj ba bu setee baax na moo xam ci tuur ndox la wala ci leneen waaye nag boo amee ndox ma moo gën ndox moo gën a laab ñu ne fukk yooyu moo di fukk yi nga xamante ni yàlla natto woon na ko waaye benn bu ci nekk matal na ko def na ko itam ni mu waree waaye am na beneen borom xam-xam bu wax ne jëli na manam jeli nañ ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jeli ci Sa'id, Sa'id jeli ci Akrama, Akrama jeli ci Abdullah ibn Abbas. Mune baat yi nga xamanteni mom la Yalla natto won suñu mam Ibrahim, te mu matal ko neena du dara ludu rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu takhaliko ak ñom bayi len bokkatul ak ñom ci dara kena bu mu yegge ne ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animist len mu takhaliko ak ñom ci ndigalu Yalla moy benn bi du ko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew Ibrahim am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wowo ku ne amuko te neena ba ko Yalla sante namrous bam ko sante Ibrahim def nako xam nga Yalla sax bu mu yebale yonent Yalla Musa ne ko dama la bëgg yoni ci Firawna daf ne ko reyna fa nit waaw ndax xam na ni Firawna ko bon la ko katcho la ray nit ak nan ndox la yemalé waye Firawna limuy bon bon yépp talubele ci Namrous kon Ibrahima mo gënu na graw ki mu dajal waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba Yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba Namrous wedan amatul lu mu wax te Ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër peng yu mënta dindi neneen itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam ne moddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu jinjju ben baat buy wone ne salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illallah mu melni lolu itam natu la bu ko Yalla tek waye muñ nako te Yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu Yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallah banamu ak egypte ak lako fa dal yeb mudi ay natu yu ko Yalla tek mu nanguko ba ca top di liko Yalla digel ci walu ngan Yalla def ne won suñu mam Ibrahim na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo depenser ci teral gan bu ko saxol yeb ndax ki teral gan man kep kuy teral gan Yalla ngay jëndel Yalla nga lebal te dana la fay motax Yalla natwon nako ci ben majus majus moy jamukatu safar bo xamne dafa dox bu guddi mu jadd ci keur suñu mam Ibrahim ganesi ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam Ibrahim ne ko ndax gëm nga Yalla mu ne ko deeret mam safara la gëm man majus la jamukatu safara la Ibrahim ne ko kuman ku gëmul Yalla duma la teral duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa Yalla ji ngay wax de man gëwmako so ma de teral dal teral ma ba ma teral lu nga bayima dem ne ko kon demal bala ma la teral dal nga gëm Yalla majus bi dal di wagneeku dem ba mu deme ba sori Yalla yoni sayna Jibril ne ko demal nga wax Ibrahima ne ko li mu def ciadul teral gan julit ak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fumu meunti jogé ak lumu meunti don teralal mu ne ko itam way joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamné ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind makoy wërsegal taxul ma wañ ci wërsegam lu toll ni fistin wañuuma ci dara mang koy jox wërsegam ni mu waré waaw segam man Yalla may téral koku nak té man la togn rawatina mom ni mu togn kon nako téral ci la suñu mam Ibrahim dawé ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo ma gis bi and ak mom ba ci kër gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba man ji mu dugal ko ci nek jox ko mbajj ne ko sangul ba heure bu la nexé nga dem ma gis bi tam jaxlé ci ñaari xal yi xal bu ñëk ba ak xal bi wuté na wayé suñu mam ibrahim daf ko wax ne ko cara nga gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd neena bim la bindek legi dund nga lu tollok ñen fukki at te ñen fukki at yi nga dund yeb dang ko ci moy di bokale rek te mom nga toll te taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mu la koy jox na mu waré kon nak segam mom mo muñe nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ab jam kotula dañ ma woté lore moma digal ne na ñew wola taral la ndax taral gan yefi rek julita ci yam lolu motax ma wola pour taral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna bay xam at yi ma am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sédene amul ben bur budul yalla te yow kat yonent bi yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom ji dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahima gannaaw bam ko natto ba xam pass passam mu ne ko jebulul qala ibrahim niko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jeblu pour ken dañay jeblu rek ngir yalla mi nga xamne mo sak mindi fi kon tabarakallah mbokki gor gu bax ga ngok gor gu tedd ga ngok ibrahim khalilullah yalla ni yalla tass ci barkem tabarakallah mbokki lolou moy li nga xamanteni mo deson ci iswaram kon ñi gërëm ñëpp di sant ñëpp di bal wax ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan and ak seen xarit ahmed sam seen émission kalimatul haqq ñi gërëm
1: bismillahir rahmanir rahim al-haqqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. So.

jooji ñu ngi sant yalla di dimbali ko ci mom di jéggul suñu bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ko xamanteni yalla gindi na ko amul kenn ku ko mëna sank képp ko xamanteni yalla bayyi na ko ci cankuti amul kenn ku ko mëna gindi may sédane amul benn bur bu dul yàlla di sédane muhammad jaamu yàlla la yonentama maa ngi jooyi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam

mu mel ni iswaan bu am solo la. Iswaan la bi nga xamante ni alquran moo ñu ko nettali. Waaye balaa ñoo dugg ci iswaan bi ñu nuyu nga xam ne ngir ca coowal di bekk ci ni mu faydaale émission bi ak ni mu koy toppatoo. Ñu ngi koy nuyu di nuyu itam Ibrahima Mbaye di jàngalekatu arab nekk ca usine Benn Tali di nuyu itam Aliou Mbadara Anne.

kalamun nit di ma wane sa mbokk la fekk bëggul lu dul am ci man pexe ba faxe dal mu mel ni kon tanam googu la mbokki yusuf yi yoroon ci kanamam ngir pexe boo xamante ni ñu ngi koy fexeel yusuf pour jël ko ci loxoy bàyyam ak akim.

waxu ak sama tank dem ba ci yaquba maneko yusuf ñun ñoko ray waye dilale te bu boba dana nek sen mom ba faw ñu la kon nak lolu jaru kon dal nañu baye non rek te wuti gi ñu la yobul ko ñu yobul ko ti gi yeen ko bam ne mo do japp ben dil rek yobbu bi ñu ñewé ya ci ñu yaqub ne lañu yewé lan ko mi yewé ko te gi wa ko ñew ba ci kanam ñu taxaw yentina yaqub ne ko ayuha dhib akaltu waladi wa qurrata ayni wa habiba qalbi wa thamrata fuadi laqad awrathtani huznan tawilan wa alaman azima mu ne ko yow tiligi ndax yow yaa lekk sama doom mi nga xamanteni moo doon sama sedd xol mi nga xame sama doom ji nga

mu wax ni nit di waxe ci li wax ko neko la wa haqq shaybati ma akaltu lak waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shar al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makdubun alayhi wa inni labibun qaribun min bilad misr neko ci li neko yow yaqub dinna ko ci sa ak bi jaw dinna ko ci sa ak bi jaw nela lekuma sa dom te itam bekk ci man lekul sa dom ni itam xana xamulone seen yaq ak seen de yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañu ko onal ñu rabbi mo dañu ko laal dañ ko jagati man lay yegal ni dañ ma dooral sosal ma tumal ma waye lekuma sa dom man nit ci dugu tumran kala ma ngi joge egypt yaqub nak wama adkhalaka ahd kanaan dan modal sa tank fi ci suufu kanaan looy wut si ci suñu réew ma comme yow egypt nga dëkk ne ko ci tuli ay li qarabatin li min ad-dirab azuruhum wa asiluhum mu ne ko muy

Islam jatanat ci adukan an wala jannat isut sama talaqa Malik ibn Da'a wa ashabuhu bi Yusuf wa marrahum ikhwatuhu yaquluna lahum istawfiqu minhu fa innahu abiqun sariqun kadhib wa qad ba'ina ilaykum min 'uyubi bin tabari ditem mokki Yusuf yi ñu leen di wax naan leen jaay nañ leen ko de waye nak dañ leen wax ay bi nek ci mom ñu di yegal ni jam bi ñu leen jaay ci ñu jam la won dafa dawon su yeppoon nak ngeen nek ñu mëna sirve su ngeen ko defo rek dañ wëcc benen bi ci des itam lu leen yor nañ ko nepp ndax ab sacc la benen bi ci des itam lu ngeen xam ci lu leen di nepp bu leen ko wax ci kanamam ndax seen kat la li nak moy ayib bi nga xamanteni xam nañ ko ci mom wax nañ leen ko legui nak la lu xew itam ñu wax nañ leen ayib bi nga xamanteni mo nekk suñu marchandise e mo nga ne kon bo xolé ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo dé jaay ayib ya ci nekk nga tuddu ko marchandise bi dem nga koy jaay waye t-shirt bi dem nga koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko defé nak bu ko jëndé ci bëtt bëtt bobu ah nga xamné itam jënd na ko ci ciobu rek su fekkee itam neexuko mu delloo bu demee ba ci kër ga itam gis ci ayib ba am na droit ñëw delloosi ko su ko delloosee da nga ko war a delloo xaalisam foofu man xàccee dafay daal di dagg waaye nag ayib bi nga xamante ni taxal leen ko Yusuf wax dëgg yàlla dara taxu ko ci Yusuf mosul sànc Yusuf mosul fen nekkul itam jàm boo xamante ni dafa daw waaye dañ ko wax moom rek pour ñu gën dañ ko mën a téye gën a mën a itam fexe ni mu soree dëgg bi ñeen maana ko mëna daa daal di jël Yusuf teg ko ci digg gelemu waaye di baarak moom nag ñu jëm Égypte waaye bi ñu ñëwee ba ci yoon wi nekk Yusuf ne nekku na xam na gis na benn bàmmeel boo xamante ni bàmmeelu wayjuram la wayjuram wu jigéen ndax Yusuf yaayam dafa teel a gaañu yaayam moo tuddoon Rahila bi ñu rombee bàmmeel bi rek yàlla dogal nag mu daal di tëb jóge ci ko gilen gi rek daal di cëppeelu ci suuf daal di dem nag sukk ci bàmmeelu yaayam di jooy nañ ko wan sama yaay jugal jugal nga xool melokaan wi sa doom ji nekk mu ne ko sama mbokk fexeel nen ma ba jël ma dugal ma ci teen tey buy gisoon nañ ma doon yeewe ak nañ ma doon doore kon de sa xool dana may ndaw tey sama yaay tey nga jug man dañ jaay nen ma def leen ma jaam ñu ma yóbb suuf suma xamul maanaam ku ñu daawal daal di nemmeeku ne ginnaawam kenn nekkatu nekk bi Yusuf di

yow ndaw si gis na mu ne daal dem na ba mën a tula am sago ci kanamu Yusuf. Wax na ne li mu njëkk a def maanaam li tax ndaw si fexe ba am pon ci Yusuf moo di defa toog ak moom jékki-jékki ne ko ah yow Yusuf ah yow Yusuf rafet na di yow sa kawar gi rafet na. Yusuf ne ko ah kawar gi de rafet na waaye la ñëpp sama génnee aduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram mooy ñu njëkk a tasaaroo ci sama yaram ak yéen ngi rafet rafet ah ndaw si jékki-jékki wax ne ko ah yow mii de wax dëgg yàlla sa bët yi rafet na de Yusuf Yusuf yow sa bët yi rafet na de mu ne ko ah suma génnee aduna de mooy ndox mi njëkk a tuuru ci man ndax ba tey njëkk a dënn su ko defee ndox mi tuuru ci suuf kon rafetaayam amul benn solo. Moo ko laaj ko ba ci mu ne ko ah Yusuf sa kanam gi rafet na de Yusuf ne ko ah li muy rafet rafet de ëllëg suuf dana ko lekk ba ku ko gis ñaawaay ngay gis waaye doo gis ak taar. Moo xam ne ndaw si bàyyiwul Yusuf ci di ko tagg di wax rafetaayam di ko tagg ni que yow am na lu mu bëgg ci Yusuf lam ca bëgg moo di réet ak Yusuf dañu di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu réet ñoom ñaar ci benn nekk ba ko wéetee nag ndox si daal di mel ni ko taxandiko ak sagoo daal di sàkk Yusuf li ko wax ko man daal wax dëgg yàlla xam naa ne amatuma sago ci yow man yow rek laa bëgg lii nag mun ñu ko woon a wax fenn lu dul ba ñun ñaar dañuy wéet léegi nag li ko dale ci sama kawaru bopp ba ci sama yowu tànk maa ngi rab wax na ne foofu cheytaane xawoon na faa mun Yusuf ba itam xawoon naa jéng jëm ci ndaw si waaye nga gis ni alquran wax na ni walaqad amnat bihi wa hamma biha lawla an raa burhaan.

wan ibu mom yusuf ba bu gisul won manam e takiray bi nga xamanteni yalla doxlane ko ci digeunte mak mu moy ko te moy digeunte mu jefandiko ndox ci mom bu gisul won kiray bobu kon yusuf da lay jotté ndaw ci te bu boba itam da na nek ñawte ku lay waye gis nañ mo fofu yalla e dimbala na fi jaamu ndax dañ wax ni e bu alquran waxe ni azaniyatu wazani manam bu jitalé moy kat bu jigen dekk moy kat bu goor nga xam na ni jigen fu mu rebe du soy bu itam ni as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jital goor ci ak tiacc mu jigen nga xam na ni itam pouvoiru manam doole goor ci tiacc mu upp doole doole jigen ci tiacc waye itam bu ne ci walu moy mom jigen mo ci upp doole fuf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebe rek du soy ay goor mo meuna rebe fukki at bis bu nek mo soy kon xamne kon ndaw ci fexem mo taxon yusuf dem ba xawa jeng jim ci mom waye ko ko borom xam xam yi yarante na mu fi am yarante bo xamanteni borom xam xam yi yarante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusuf jote wol ak ndaw si suñu tane ci abdallah ibn abbas mo ko dafa wax ne bi nga xamanteni yusuf yitte wona ndaw si ne dama jël jiwmi yaqub tegal ko yusuf ne yaqub ñëw daadi jël loxom door ko ci dëmb yusuf nee na bu ko dóoree ci dëmb yusuf nee na ci la bànneex bi yusuf waroon a am ak ndaw si ci la bànneex ba génnee ci ay loxom wax na ne sax doomu yaquba yëpp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak benn waaye yusuf moom amu ko fukki doom rek la am lu tax ñu ne ndax keroog bànneex ba nga xamante ni mu génnoon ci loxom yooyu ci bi ko yaquba dóoree ci dënn nee neen loolu moom moo tax amul fukki doom ak benn mama bin abbas lo la wax so tane ci ak hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu do ñoo dañ ne dafa mel ni